chimom dam san chi ganarai tenar yai nganu nyemer boba nagul ma wax nar ya fegen dakhte bamba fe te ganara nar ya

binde fi gisko gisaral ay miram ni mu mel ci diine ak tabuy bawan baganara cheikh samba jaramay na wala fi

nakambir ba sheikhu bamba kawetay sheikhi ganara cheikh samba jara may ne nu gawtu walto ni ñuy waat wax ni mo nakambir ba sheikhu bamba kawetay sheikhu ganara nar ya nga nan wajle mu jalli fa mom jebal ko tay sunu mbir ndax lolou moy li nuy far noppal fa ganara nar ya nga nan ku gis ku melni ki mom loy nak ci jalli fa mom ku am ku melni ki mom yaay gën fa ganara nar ya nga nan ku gis ku melni serigne touba loy nak ci jalli fa mom ku am ku melni serigne touba yaay gën fa ganara ndaysan ben difa dem di delu difa am njubaga alal fardi ay jamam fa ganara ñu pible bamba feriwum nar ya fure ye set misal ya ak jimbilang ya won fa ganara ñu bolé sen yo xoy taj fop tabalay dor foro ñay sor xol lay way fa gaddi ganara sen ñeñ ya jaayu na bax malum je ak lañu naan askay di jip ñu di wax

aksi kay wax kané Touba di ganara ñu jaar ci Touba ci for yeena ri aksi ninu ku aksi jibalu far xacce ku ganara cheikh sama jaar bay de motax ba wax ni bu len set nit ku melni ki mom ci dunbi yen nitu fi ak yenu ganara cheikh samba jara baynena motax ma wax ni bu len set nit ku melni seigne touba ci dunbi yen nitu fi ak yenu ganara ko xamni set nako mba ko xamni wut nako mom da fay geulem fardi teperal baganara faslun fi sabqihi cheikh bamba mom rawna ay masam te defu ko jot rawna ay maromam yi fi ak ya fa ganara mom moy ki dekkal julit dekkal li sar tay def dekkal lu don sunna dekkal yo nu ganara ay teginam aku baxam la dekkal yo wi jëm ba ganar te li moy jib ba ganara ndaysal dekkal na xam xam xolom la bi.

ragalul aynon de sakuli non fi ak faganara ndaysan ko xamni leble na ñeekar moy ragal ko ko fay mom nak lu baxa di baxam fi baganara muñak lewet defaru mbok yeeram ku manul defal ñoñam ak ñaneen lay def baganara Cheikh Samba Diarra bayna Serigne Bamba talal nday joram la baxo mom du am lu fanan ludul téré fa mom fi ak fa ganara yewen nga matna teranga wërna rew

su wote ci jarim ak jotaay baña wo ñewé mu def leen yenté xaj ñenn ñi mu ne nañ toge penko ñenn ñi mu ne nañ toge sowu ñenn ñi mu ne nañ toge salum ñenn ñi mu ne nañ toge gannaar ku ñu wax señ tierno sisa fekke nako serigne bi ne len yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fac ken tontul ba mi ñatt yoon am ku ne ko nun de mbacke xif lek rek lañ xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sow dama leen laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fac am ko tont ne ko nun de mbacke xamuñu len lu ko mëna fac duul lek mo wëlbeetiko da ne yeen wa salum dama leen laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fac am ko tont ne ko xamuñu len lu ko mëna fac duul lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko mëna fac am ko ne ko nun de mbacke xamuñu dara lu ko mëna fac duul lek mo wëlbeetiko wa djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa djudul lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko wa mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa djudul lek ni mu len wore ne xif dara meunu ko fa djudul lek ne len wor ne mbugolum bammel dara meunu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnam ku ñu ci serigne touba di jébalu bim jébalo ba nopi di wax xeru gum xer bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca ten be sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax nopi nak duma la digal nga tabbi ci ten bi ndax tabbi ci ten bi amalu la ndariñ amalu ma ndariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lo xamay nga diko waxe non waye kay ma digal la lu lay jariñ bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon taggok sëriñ bi diko wax xër buñ xër ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen demé na ngeen ca bolé bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci sérigne bi wala bokko xam da dik ci sérigne ne ko man dé dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay sérigne ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay sérigne bi wax né na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci sérigne ne ko ndol waxatal li nga waxal mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne mi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne mi ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamni danañ mëna wootu ñoñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoti dikkel delu te bo démé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siarasi waye ñak ñett yoy nak jëru top fi bi loolu amé ci biir jotaay bi am kenen ku top ci dal ne serigne bi man de dama bëggona jéblu serigne mi ne ko ha mu ne ko dama bëggon buma jéblu ba nopi looma digal ma def ko looma téré ma bako serigne mi ne ko mo gën de ana mbolo mi nekkon fofu ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki de dafa am lu mu wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat la waxon serigne nako dama bëgg ngeen yegne jéblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke serigne mi ne boko waxe deg nañ ko boko jëfé japp nañ ko daldi ne gees kilifa yi ne den dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama leen di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jéblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jébal sama bop ngir yalla ko la wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen meuna yam bu mu xamati loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxta lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegné gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nangul loko fasansa duko saña bañ ko ci wo digel ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantu loko duko nangul dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal du rus
dengen ko ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jombu ragal bokay def la nga ragal bu fa nekatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegg ne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma déggone dama sét ci bu ñëwé ba gis la day wañi ko ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koké fu mëna doon na xamne aw digëng ci sunu digënté wo xamne

0: képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Serigne Touba nee na teggin mooy alal di gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Serigne Touba nee na del yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Serigne Touba nee na na nga warmaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Serigne Touba nee na waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a warmaal ba ku ko deful mu naqari la. Serigne Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Serigne Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba nee na del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Serigne Touba nee na bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba nee na saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba nee na képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Serigne Touba nee na na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba nee na saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu defal ko la muy sàkku. Serigne Touba nee na bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba nee na bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba nee na saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Serigne Touba nee na kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba nee na saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba nee na saa yooy waaja dugg ci kër wala nekk boo moomul na nga yëglu ba ñu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba nee na bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànn say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba nee na sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba nee na képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba nee na xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Serigne Touba nee na saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba nee na bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba nee na nit ku nay day sori yàlla nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba nee na na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba nee na bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba nee na bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yittey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba néna xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba néna nanga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba néna sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba néna ben way kat néna leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko défé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon. Serigne Touba néna ki yees ci nit ñi moy ki dello saga kuko saga. Serigne Touba néna képp ku wormal nit ñi dinañu ko wormal. Képp ku tégul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn. Serigne Touba néna na ngeen deggu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néna maa ngi leen di dénk deggu ndax deggoo leen di yóbbu ci ak mbaax te mbaaxa leen di yóbbu àjjana. Serigne Touba néna del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi té ragné di défé. Serigne Touba néna ci ciono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon képp ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jëndé ko jaamu Yalla. Serigne Touba néna del téru gan ci mbékté té ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba néna ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba néna bul gaawa tay ci li ngay sakku ndax yàgga jaar daana tax buum mëna dagg pindub teen. Serigne Touba néna képp ku farlu te am pasteef mën naa àgg ci daraja ju nekk mën naa am lu nekk. Serigne Touba néna wareef la ci julit bu nekk mu boole jaamu Yàlla ni ko fiq diglee ak di setal xolam ni ko tasawuf diglee. Serigne Touba néna xam-xam moo féete kaw jëf ndax jëf du baax li fekk teguwul ci xam-xam waaye nag xam-xam balaa am njariñ borom da koy jëfe. Serigne Touba néna wér di yépp mën a àggale jambi ci Yàlla kon bu ci diin ak benn bu ci xeeb benn. Serigne Touba néna suufi yu dëgg mooy borom xam-xam buy jëfe xam-xamam te bañ di mooy Yàlla ci dara te lépp jëmmi Yàlla rekk tax. Serigne Touba néna jihad di gën ci jihad yi mooy fexe ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul Yàlla. Serigne Touba néna kuy sàkku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te bañ a tàyyi danañu ko. Serigne Touba néna ku xeexul ak bànneexu bakkanam du mën a am ngërëmal boromam. Serigne Touba néna lu dul dëgg day naax saay. Serigne Touba néna dëgg rek kay mujj ndax lu dul dëgg lu mu siiw siiw.

0: teral naw mak ba jeubal len boromam sheikhal nay mbeur tabax nay keur ci souf si xamal nañu sank won ngirum boromam te dal la ci rewm dal bu dul fay ci dunya ma saxu la gis kamam jey ma boromam da dar bani kek no bani nem ci wet te am jambar gu tar te ragal boromam woyof bani toyu dis bani gan ci wet lewet bani dom saf saf boromam te sawar te lefok te yatu te xer te am ngor di tabudul je luma am jox boromam te rafet jof sa xorom du waxa ci rewul bari tegin ci kumu gis ngir boromam du xejak sen du ay bokkam du jambur ku ñew mu teral digal la nga xam boromam du xasse du doore ñakul bay fayanto du dog war ma ki bokkam mba boromam du rummi du rok du janni du xoti satir dalay yatal ofa la nga melni domam du matu bi fe ci wolere musula wor nit du xadiduna gu yermane ngir boromam du bew du bajantu day waro kaware du jeng du fakki masam mba boromam du retan nit du parparlo du sot nit du yaqub der du tas nit ngir boromam
1: ngagam ci waji koy anan la lamba mane fulalim ngala lam ya boromam fule rase ci waji melni mbeur
0: woyof na ca kaw te dis na ca bir boromam fun rajeti kuy fab alquran bi di def ci tax di talif ngir boromam
1: fun rajeti wajo xamne buy way
0: arafu mu def aras di beg ak boromam fun rajeti ko buy dox du geso day rombu derem mi jëm ci mirum boromam jay fune rasete wajo xamne buy wax ku nek di lox di laq kudul boromam fune rasete ku gis ahlu badrin di and ak ñom di deyalé boromam fune rasete wajo xamne fu mu tew ku wop mu fajj ku de mu yegal boromam ku bañ bi khutbu bay rasi moromam du gis ku ni mel ci ji jamanaay boromam gise fu ko won ca gaña weyon ca bawon te xar nuy nuy jëmis du ci ñew moromam ku weddi ba tax nga bëgg ni may moromam na def limu def te wax limu wax boromam mba nga dox limu dox ci rewi gabon ya Congo ci ay nonam bedelu ji jay moromam
1: ta sa ko ko melni cheikh ibra fata wa ahmadou ndoumbe mba la po boromam
0: ta sa ko ko melni cheikh abdou rahman lo ku juddu fa mbake mo la xamal boromam
1: mba nga sakku ko laq jaglek sayyidi makhtar
0: ku dem ba siyaare yonen mo ki domam mba nga sheikhal kem li sheikh bamba sheikhal te selal seeni xol banu xam boromam te sakal leni mbolo faw yu jef te tagat len batunu manam moy boromam te
1: bu mu di ngat serigne si bu mu fayanto te bu mu beg ngir ku koy gotil moromam te bu mu khas nit te bu mu jew bu mu ramba jit te bu mu fen bu mu dagu bokam moromam te kan na saxal ligeyal ndem gi yonen te bu mu tere muy taxaw faratay boromam te day xam bu ci xol xam betinu nit di safara ragi xol di xalam borom am takar na saxal jihari bakkan ci bopam te muñ tiis ak naqar te ragal borom am te bu mu digle ka aye ci walu bakkan di wo tefa kaw di wo tefa kaw ci bir ba gisul borom am di ngay lim doyna yow musa taqawlul batay jofago lumat azakay baramam ku beug di mer meloy bamba ngi setal ku mel ni moy doni khutbu baramam ku degama jang way wi nang ma ñaanal nang ma ñaanal nang ma ñaanal ma sax ci ndigal di jof faratay baramam
2: serigne bi khadalah allah makhtaral ho neena amna ku yeme ay wax ku wax ci wayin bu ñuy wax asariya ne li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla te bula shaytané wor ci ay pexem djublul al-akhirah ta andak yobul ragal yalla tabarak wa taala ndax aduna bolem ay panjaram day naxé sayyiduna ali yukramallahu wajhu masna wax hammar ibnu yasar radiyallahu taala anhu nako bul jak ci dara ci aduna ndax jurom ben yak ñofi nek liñuy lek liñuy nan luñuy sol luñuy fon luñuy war luñuy denc li gëna am xayma ci ñam yi moy lem te mom yabitu aw yambula li gëna yëkëtiku ci nan yi modi ndox te bolem bayima yi ño ci yam ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci ciol yi modi soy modi soy te moy lu aw sax rebula li gëna yëkëtiku ci luñuy foon modi misk te mom dérëti kewel la li gëna yëkëtiku ci luñuy war modi fas te ca kaw lañuy rayé goor ñi li gëna yëkëtiku ci luñuy denc modi jigen te modi aw sawkay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim serigne bi khadalah allah makhtaral ho neena amna ku yeme ay wax ku wax ci wayin bu ñuy wax asariya ne li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla te bula shaytané

0: bu ko defee itam dundu yoon tabaar sa rasul lu dadd waxtaane la ndax jamono ji ñu tollu kenn ku ne day woote askanoo ci yonente bi dundu yonente bi ngay seet nam la neexe te dëppoog say xalaat nga di ko waxe noonu moo tax ñun war na ni fàttaliku dundu yonente bi rawatina ni mu ko suñ di jàngale nga xam ne mooy nam amee war rek yokku ci dara wañu ci dara suñ tubaa dinaay wax ni yàlla da ko defal la yonente ba yoroon moom la yor muy lislaam bi bi rek la yoon da ko yeexal li ci gaañi dugal te bokk ci mu génne ko ca lañ ca génn te mu bokk ci mu dugalaat ko loolu rek mooy gàttal yeesal bi ngeesal lislaam démb nag noo ngi tolloon ci wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alaykum wasalaam mi ngi gane àdduna ci weeru wii nu nekk muy weeru gàmmo ci fukki fan ya ak ñaar maanaam fukki guddeel fukkeelu guddi ba ak ñaar nga xam ne ca fajar gi itam la ko def waxoon naa itam ni bi mu gane àdduna maamam ji ñuy wax Abu Abdul Muttalib moo ko wutal tur tuddee ko Muhammad muy tur woo xam ni kenn mosu koo xam ci jamono jooyam soxna Aminatu mi way juróomu jigéen ak moo ko njëkk nàmpal ginnaaw ba ko ñu wax Suwaybatu nàmpal ko Suwaybatu itam jaam bu jigéen la woon boo xam ni ki ñuy wax Abu Lahab moo ko moomal moom it ba mu yibee ne ba yonente bi gane àdduna rek daa dem dëgal ca sangam boobee Abu Lahab mu daal di koy goreel façage ngir bég ci gane gim gane àdduna waxoon naa itam dem na Imamul Bukhari netali na ni Abbas mi bàyyi bu ndaw yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ne ginnaaw bi dafa gént ginnaaw bu Abu Lahab faato da ko gént Abu Lahab xamal ko ne ko sawara wii mu ne altine bu ne danañ ko féexal danañ ko génne féexal ko doog ko ca dugalaat ngir lam goreeloon jaam boobe ci dëgg gi mbëgoon ci gane ak aduna Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu it kon wane na ci ne képp koo xam ne yaa ngi dëgg ci ak ganeem ak di ca def ay xéwal maanaam la ca ne ci xeet yi jagle yàlla rek moo ko xam bi nga xamee ne gane na aduna itam moom Sayyidina Muhammad dañ ko daal di jox ki ñuy wax Halimatu Ash-Shaabiya mooy ki ko nàmpal xam ngeen ne arab yi dañoo baaxoo bu ñu amee gone dañ ko yóbbu ca àll ba ngir yu bare bare bare ngir xam nga ci àll ba ca la seen yaram di gën a dëgre ñu nekk ci àll bi seen yaram dañuy gën a dëgre ñaareel bi itam dañuy gën a dégg làkk wi ba léegi si ñu nekk ci taax yi seeni wax li ñuy wax làkk wi ñu bokk nàmp ñun ñëpp du set parce que wolof bi nu ne boo seete ñetti taax yi ku ne waxatuñ ko daanaka dañ koy jaxaseeg ay araba ay français ay anglais loolu lañ ci dugal loolu nag moo xew ci réew yi yëpp ci jamono yi Sayyidina Muhammad di gane itam loolu moo xewoon mooy ñu nekk ci àll ba ñooy gën a dégg làkk wi waxtu wu ne ñooy gën a am dëgërit ñoo gën a am ab yar ndax àll bi ci la loolu lépp mën a amee moo tax bu ñu mësaa am ku ci mësaa am gone na nga ko yóbbu ci àll ba ngir ñu nàmpale ko foofe yàlla dogal nag ku ñuy wax Halimatu Ash-Shaabiya bintu Abi Duayb borom këram tudoon Al-Xaris ibnu Abdul Uzza ñu di ko wax Abu Kabsa ñoo bokk genn giir ñoom ñaar kooku mooy ki ko nàmpal muy soxna soof yonente bi am na ñu bari ñu bokkal maanaam nàmp nga xam ne Halima moo leen nàmpal mooy ki ñoo Abdullah ibnu Xaris ak Anisa bintu Xaris ak Xudaafa bintu Xaris ak ki ñuy wax Abu Sufyan ibnu Xaris ibnu Abdul Muttalib nga xam ne doomi bàyyam bu doola ak Sayyiduna Xamsa itam wax nañ ne suway bi moom njëkkoon na ko nàmpal mi ma njëkkoon tudd ginnaaw bi itam ban moom it dañ ko yóbbu ca Sowa Banu Saad nekk muy si Halima dëkk am soxna sa ko nàmpal daa mës a ñëw ci kër Halima maanaam nàmpal yonente bi alayhi salaam wenn yoon moo tax ñu jàppale ñoom ñaar it bokk nañ nàmp ñaari yoon Halima nag moo nekk di mbirum digganteem ak Sayyidina Muhammad lépp moo ko nekk li boppam Ibnu Ishaq indi na ko ci siira yonente boobu mu nekk li wax ni Halima dafa wax ne moom dëkk ba mu nekkoon muy seen gàddu boobee dom ji naw la yoron fekk neena seen gadd gi jigen ni dañoo baxo di dem ci dekk yu yeen tane ci mak yi den gëna mak ci di fa wut ay banen nit len nampal su ko defé baye xalé yi ñu nampal seen dom di len jox dara ne halima nak neena bobé nak bi mi dem di jël seen naam xama neena bo dafa genn war mel mbam mo xamni dafa lompañ té amut katan mom mbam la xamné ñim andal digé ñim andal ñepp dañ ko raw ci yoon yalla dogal nak néna biñu accé ci dëkk bi tam ñuy wër jigéen ñi ñim andalon ñi ci bare bare ñew nañ ci sayyidna muhammad bëggoon ko jël waye buñu laajé ñu né bayam dafa nelaw dafa noppul dañ ko fay bayyi dañ wax né ginaaw amut bay ak girim mom mom yaayam xam jigéen mënta joxé do am solo motax dañ ko fay bayyi halima itam mom ginaaw mi ngi dom ji ndaw té dom ji da fay joy joy yu met fum demet ñu ne ko yow ginaaw sa dom ji moy joy ni yow ko la jox sun bu la joxe sun dom do ko mëna jariñ do am solo motax mom it amul kenn halima nana biñu déme ba nga xam depp rek ka def ma xamné bu sama mbokk yépp amé ku ñëbalé ñu baluma kenn dara met ci ban ci laana na depp jël jirim bobé nga xam ni mom ñak taxaw ko ci dugal néna itam bima ñëwé la ko jël mom sayyidna muhammad waye xam nga kaw dañu mujj fanan da mel ci dëkk bi liñ waxé nim waxé dañu fanan ci dëkk bu do ko té nak dem ñibi néna waye bima ko jëlé ba tekko samay lupp rek manam bima ko gaddo rek mom xalé bi la yig né samay wéen també nañu am saw fekkom amutul ben saw néna xalé bu law bi yoron da dëkke di joy guddi nga xalé guddi gi du nelaw mok borom gëram ngir joy xalé bi ndax bobu amut saw té xalé bi day xif néna nak bi nga xamé jëna sayyidna muhammad rek kéro néna bim nampé ci wénam fek néna wér yi daal bari saw lool néna mu namp ba sour domam gi ci def momit namp ci ba sour néna nga xamné kéro mom joyu ci guddiga néna kéro guddi gogo musulo fanan daanako guddi bu mel non ci jamm yo xamné dañ ko am ñun ñep néna itam ci guddigi néna borom kërëm dem di xol gatt yi ñu amone moy jur bi ñu yoron gis jur bi fess del momit ak saw mu rap ci néna ñu naan jëfëndiko ci yalla dogal itam néna bañ démé ci dëkk ba bañu del itam ci yoon yi té suba ga néna mbam mi ñu yoron gëna sawar mbam mi ci yépp yittu leen di daw ba mujj néna kenn ci ñu andal né ko xana halima ci mbam mi nga yoron mu leen akatay mom la ré ñu ne ko yow de xomu ko jël waye xamna jël nga ki nga jël mo amna barke né bañ agge ci dëkk bay tam fekk dëkk bobu ci jamono yi décor lañ toll wa dëkk bi danaka seen gatt dañuy xey ci bobu ngon té duñ for dara mo taxon néna ngon di buñuy rap ci seen am saw ci seen gatt yi duñ am dara danaka luñ rap ya dogal nak néna muy def ñun gatt yi am mom halima gatt yi am ñuy dem ci all ba di sami fuñ démé ñom dañuy lekk ba sur teul ba ñepp xam sur biñ sur bu ñëwé tam dañuy bari ñu saw ñu rap ci naan maye mu jidé na wa dëkk bi di nara jappanté ñi leen di sammal leen yeen ben da ngay na samut nam waré wala bok ma la andi leen ak halima ñi koy sammal ndax mom bu sammé ay gattam dañuy sur té yeen gatt yi ñeen ñu sammal lekku ñu non nak lañ démé né halima néla ñu sax ci lolu ñu sax ci lolu lu mat ñaari at néna mu sétlu itam né yoonte bi nim doon maggé wuté nak yeenen xalé yi néna bimu amé ñaari at dafa dëgeur nek xalé lu ko gor xalé ni xalé lu gor wuté xalé ñaari at dafa melni ku mag lu ëpp ñaari at néna yalla dogal lu daldi koy délo ci yaayam ndax nga bo déme ba far rek da nga ko wara délo ay bokkam ay biñu ñëwé néna mo waxtaan ak yaayam néko kat yeen seen dëkk bi dëgg na dafa am mbass mu xaw legui nak ginaaw ki xalé bu ndaw la mbax xaju ci mom da ngay bayyi ma delawat ko yoral lako ba mu gëna deugar ma dag lako inna neena soxna amina and ci lolu yaayam and ci lolu neena mu dal di koy delawat fek neena mom bo buguma takaliko ak mom yalla dogal itam mu dal di and ak mom nek fo ca diyaru bani sa'd moy gadd goge banim amé ñenti at mom yoonte ma sallallahu alayhi wasallam jëm juroom bi nga amé ñenté at jëm juroom ci la ben bis mu and ak xalé yi di sam ci and bi xalé yu goor yi mu andal ñu jëk yëk rek gis ñaari nit bu wex ñu sol wex tal ño xani fumu fuñu jëgë dañu jëgë rek seen dem nek di ay malaika lañ ñu ñew dakk ko ba jëk ko rek japp ko teul ko buñ ko teurele kenn ki jël loxom rudd ci gi bi xar bir bi xalé yi daw ci kër ga nak netti ne dal muhammad de ñaari nit ño xari ponk dañu bi wax tal ñu sol wax tal ño jekk rek ñew teerul ko xarnañ jiro ba la ngeen ag ñeen sax mu faat yeenté bi dem neena ñom biñu xaré bi bi dañ cey gënné aw dox ne ko hada hadhu shaytan mink limu ciir shaytan ci yow dogow neena dañ ko raxas ci bol bo xani dañ ko yoron ñom bol bo xani or lañ ko liggéey ndoxum sam nekk ne ñu raxas ko daal ko di delawat seen ndoxay ne ñu jaar la ko war fi rek mu dajé wa neena nak ka xali mom daw nañ bu yag bo wax ko wa dekk bi ñi dem bi nga xamé ñi ngi noppi nonu ci mom la wa dekk ba ak bi ñi kat ko neena karam gi xawa melni ku sonu non way ñu xol dëll bi dara ci ku sayyidna muhammad fa amna ci nepp li bo xamné neena mom manam bi wa dekk bi ak kenn ci ñoom loxo mi ngi ci loxo nga xamné mi ngi ko téy nga né bo ñi ngi ak ci lañ té seenu ñu den da nak xeyna bi ñi dem neena nak bi do la amé ñu né mom xalé yépp mënu ñoo maté wax do amu ndax ñoom ñëpp né nañ gis nañ ko teural nañ ko ta dag nañ jël bi kon li ñekut mom gën leer ñi ne waaw kon xana jinn la ñu tamul rek bi kenn ko na diko firé nang ko gisé ñi na jinn la ñi na dal ci dalay mbiram ñu wa dekk wepp ma sa ci na xalima delo koy bokkum ki dal boko fi man la indi wéran
1: sama xalima lool la ko delo bismillahir rahmanir rahim